mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ni kutukutu lasiku oginintin loni ojo kokanla ojo Thursday gbogbo eyan omo Olorun e dide nle Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan ni bulletin gun mi gbogbo le edide this is another episode money devotion for that matter gbogbo le edide nle mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re gbogbo eyan ara Sona Church e raye se prayer dada si anointing oil atomi yin loni ni gbogbo Sona Church ni bulletin gun mi bo le wa e ma bo ni bi pepe e ja dupe lowo baba mi baba re oni majemu ewa oni majemu anu laaro kutukutu ni e kan mo bo ni bi pepe gbogbo aduwa ti mo fe gba fun yin o di dandan ko mo yin. We are still on the matter of angel as it wa lori oro angeli but a le se nkan kan like oko ki anything fun wa lo nje ni wa asiko yi a le se nkan kan like anything da bubu wa ni wa akoko yi a le se nkan kan like dupe lowo baba mi baba re e wa dobale wa kunle ni bi pepe ke wa gbe ope yin soke si pe oluwa ope mi pe gba ibi tawon mi lo ti won obo iwo loje nla be koja kin de layo e dobale ke kunle ke ki ke jajo dupe lowo ajiwu bi okin dadi eyen e dobale eni Jesu mo ki o baba mi to nbe lorun mo dupe lowo re fun abu mo dupe lowo re fun owo agbara mami eyin na e kunle ni Jesu o ma se mo dupe pe wo lo ntoju mi to ntoju awon mo mi melo ni ki nka ninu ore re melo ni ki nso ninu anu re ejo eja jo dobale ba se dobale yen kakan gboyin soke melo ni won so ara mi o melo ni won ka baba gbogbo Sona Church e lo si pade yin la we engineer e pe baba ara blessed memory ki won wole kan mo.

gbogbo le melo ni kaka iwo to ba le dupe ni o momo to pe alabi ni awon alaroje nle nikan ni momo pe wa e dide nle dadi e dide nle o nta kan mo so na ni o se baba o se baba o se baba e dide mommy ati dadi aja jo mo so nti mo so o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba enikan ni se nkan ni meji lani be ni sa e bi owo yen lori ki emi mimo ko gba ope mi ati e